0: Na where be bet me pa. Ba vin dey sin so gbe. So on wa ke ne bag.
1: Created. na ta tu pe na ho ana me en se ba ko oni nvu ana yo ba heating nti ba ko die okay to mo mo trust aka no nti ya ro en se mi ame mara na mso ke na mbae ti be do na just me hu say yes boy say o bisi ti no why serious na me ka so mo ko try saka we ata me so say ko try a e ana da se ba ko ana ka ho na me hu die ye me jeme ya se me di kini se o mo nsem someone try car number we bet you move car so mu baba so mu baba fi na ade achi na boy so mu ba ya offer me car you try me sir what try take one hour na dem be da car so mu my o si en mu baba hey ade achi ni yen san hwebio na di 3 days come ntia sie amu kwa me my achi no police station was say one boy so na e akwanma o ba bi agiti me si ya tie na jese investigation na kwache onimo ohwe fine na ye no ejumo anu madam ba akobọ ma ese ni se be bia do nje oso ko peso ko ba ni se bia kra akobọ no sam se bo e demti ko bo bia o lisa me na ye ejumo wa frẹ mi na ma ba na o de konji se me bia ko dia o mo de ka na ko na oso ko bo mu dia na me de ba ha ti mbe na papa ka chire mi se mi nka ma ko ma chu ye me ka no omo de kobex omo tun fan ko shi men sadaka kan fat ka kwa godi nan se ko 4 days maintain in ka ba bi amana so radio station ma anti ho shi e de na o ka je mi se fa mi sadaka kan no mba sa ja beg mo mu ana se sei ko se mi se won sadaka kan ma se mi de nyam ya se so ka sa me ja o ma mo re ba ko se du a ba bi ana kan ni si e no Nufa four Tyson, Nufa Bakun Fashion for Bakunzi, a copy is four Tyson. Created with the coin. To require me, yes, I didn't be a da at the Achi. I'm catching boys and the cost in Nayaba. 21 Hertz. Now, a brave call me a do young one tap. As a branch will see. To be doing a cabby to us, a prison for our cousin, baby now, or Monte, as we moved up, yes. Tell him, me, I'm shaming, tell him, Jim, and I'm in my wife, Neko. Tam de case we me ka no. Tas nya no kure. Ka ya fa ni kuma zde de ni de si jam kwa. Tam se be se ka ni so no. Ba na mi si ye. Ti mi si me pa ke ka no. Me ya sa si na mi si ko. Ti mi ko na je se ka ni ki ni si ani. E ti wona me o ba na me se ma me fa ka we na me so me ko fa sa ka ni me ko. E ti me ka no so ke. Ana mi da no ma no no mi si we. E ti me spa ki ka na je se ka na en spa ke. Na mi jana bebie injuries na mi fita no mi twere je se wey na short on inside na mi friends wo nyina na oba into oba na msa twen wey ni bi na bi gum be se vanse I radio so se se mi jina ha mi ni hwe be ka sofo mi ni mu ka o mi sio ba me ka she radio ni mu nyam se so bre so so pe ka bra so ame o do ju ha bu sha me o ka o sika bi bi a de bi an ka o pe bi an me me jina so yin ka an dia ma o de me chi ma se se ana me ka se enun bi ana ka me se meto on se enun me ko ja me na ka me ko da mi nya mi ase
2: so ko la ma me die so po po po po be ma wo o mi a me ju so ka te so ba to samre mi cha ju so ba pim samre so for me ba se lo po sorry ti me la no ni o ibi ti ti wa la me ka so for me so be se me ma le sa ye tu wanim o se ma me ma po nti no o de next time no wa sa ba mi ti me bu ko de pa wa che o tu wanim se me ju so ti mo na sa le tu o se ma me se ju so ni nti ni me be ma wo me ni ba bi a o mi ni le start school o ka so be me ho adie ti no ju so ni nti no Fisa me won meta kan bon so fo fi me optimum 2 quarter be be 3 days na mi huni da me na ma be shi kom sa en ti na mi do tuma don fo bi onim ala ka she mi ze mi nyai boye no na mi se o mi ti me nje mi jaye na wo awu awu jun so wo sa ma mi enu he ba na ade ko ala o se mi nyai no ti de no ala o se o twen na so boye ne ba ho no ma o ba be tu boye ne fo se o ran ka se be tu boye ne fo ne se o ne ne sa be champion na ashi da ko sini se se yi o shi ma ko shi na me ko ye no ti boy na ba le se o ko ejuma fa ko na ko ba 12 be na ko 5 to 5 no ko ko ma no aba o jo so me de ba en pa chani ko so pie bi fa ko me da wa si me me ko se ne wike be ba ha be da wa si be sha da ba ha be da wa si
3: Yeah, dear Amma, maybe every margin means yes, yes, not me, me, no, by now, who point am I doing?
4: Now, Miss Cash, show me the catch of this photo. I was the Emma. I hired the power. You see, Ah, obi edi sade bi odi abebiara on se nyame bo se obeye amanapro so wudi ti bi enku aso mu a onyakopo nyu mada obeye obetie wade suo aman nimini musa bi aka nyina no ejo nyakopo ebeye aman na adu nku amen.